dati. Eh, bakto rin akong sasabukong. Kahit ang bakal, ngito ni Orson Butro. Tatamo sarang kadut kaya, hanikap tuti pertempuran.

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talaka nambulo yo wana